0: 冤冤。
1: 哎哎，哦啊，哦，阿爹地路，阿爹地路，去说哟。Mentengah soyo, mentengah soyo. Gedialah si mongko kewane soyo teko soyo akeh. Wis saiki ngono wae to, narpapi. Awake dhewe toto-toto. Manding ana ngalas kono. Sing nyekel gegaman wedi iki wis lekas disani mimis. Mengkune ono poro gawe sak mongso-mongso ojo nganti ngujiwani konco teman ayo

Latri. Sidem kang ono sapowo Surya micil katon remu remu katawengan himo